0: So, Nigeria, ilu mi, ilu olola, ilu ologo, ilu olokiki, ilu to gbajumo. Nigeria, ilu to nso fun wara ati fun oyin. Ilu ti eleduwa fi alumoni jin ki re pupo. Nigeria, boya kin so bayi pe nje bi o ti pe omo odun 65 yen 66 years ilana ta si ti bere si din ka pe o tun tin le si loni mo wa pe o nija Nigeria yo mo pe o nja pe ko odide gbogbo bi to tin ra koro yo mo ni odide ko tan mole ki n wonu oro iwe mimo lo to ni pe dide ki o si tan kini ko tan imole mo sure fun o loni Nigeria pe gbogbo bi to tin ra koro dide ki o si mo rin mo wa sure fun Nigeria yo won ni pe eni ba feran ilu re ko gbadura fun be ni mo se n gbadura fun Nigeria lo oro tini gege bi omo Nigeria rere ipe Nigeria o ku ko la agbaye ja Nigeria yo yo si da emi ati yin ati gbogbo awon ololufe ikanni yi ajo jere ilu yi ni lo ko Olorun oba lase Edumare Nigeria o ni gbe wa mi o yo awa la bori awon asebi awa la bori awon kolosiri eda tin damu orilede Nigeria ewo emi o ni fowo osi juwele baba to bin lomo omo Nigeria rere ni mi bo tile je pe gbogbo e fe ri bakan sugbon a si tu se kini a tu sure fun Nigeria be ni lori owo ire ohun na mo fi wa gbadura fun gbogbo ololufe ikanni yi npe nje bi a tu se wo osu tutun ninu odun 2026 mo pa lase loko Olorun oba laye npe gbogbo oda wole wa ko ma yori si rere o gbogbo bi kibi ti a tin woju iran lowo ka lo ri igba gbogbo okan ti okan re poruru looro toni awa pa lase lati agbon bi npe itura yo ko wole de o ko si ba gbogbo wa mo kiyin kaabo si eto yin eto wa agbeyewo iroyin agbomogbe lori ikanni kanga agbomogbe Wells Radio 89.3 FM mo kiyin kaabo loruko Olorun alaye baba mi eleminu gbogbo eniyan Olorun to fun wa lori ofe lati ti ri ojo keji osu kewa odun 2026 opo lajo bere odun itugbon ti won o si mo a fi yo won o awa fi dupe ore ni o adupe tori pa wa laye wa laye wa laye ti wa ore mi o je sope ti ni bi kibi to ba ko omo looro ti ni ko sare so pe mo dupe ti mi e kaabo lekan si sori eto agbeyawo iroyin agbomogbe atuti de bi atide ba ti mo de yo eku ti mo lati ojo aje titi di ojo eti lajo ma wo awon kokokoko iroyin eleyi to sodo to jade looro ogogogbo ro yo lati awon inu iwe iroyin kakakiri ti o jade ni ile wa o ko temi o yi pada o temi tope akin ko le aya akin lo nkiyin kaabo looro tini ayanan na mi nbe ayin baba mi daada eni ba ti ri won awon ojogbon eyin o pe je fi koye yin ojogbon oloye professor emeritus professor se mo fi si lo oloye san ni nbe lo ro se ni e ba nkan ara le
1: e ko ojumo tokun mo ki yin ara se
0: se like oye ti mo fun yin lo ro to
1: mo bi te di moye wa
0: ko ye mo ri la se do mare
1: e yara le ku ojuwo ore yi ololufe yin olale kan so ni lo nki yin la re e se ose te n gbo wa
0: e se ose o ti e n gbo wa lori kan ni kan ga gbon mo gbe se ri lo ro ti ni e ba ti n se popo sisi bi atute le odun kan si ba ti di grandma se pe Nigeria mi a mo so pe ati di grandma ati grandpa ba tu se le kan si yo awon royin ko awon royin kakakiri lori ba se le kan si looro toni o iwe royin bi merin mo ko world day Nigerian Tribune be ha yin punch na o gbeyin nbe daily trust na won ni kin se won si mo si ri won mu best in the Guardian newspaper na nbe lowo temi se wa ri nitori ijoba asiko awon koko to sodo eyen ile ibo mo pe ni top stories awon eyen gangan la sare mu ka lo ro teni ta si bere si ni tu pale lesese eje bere lati ori punch newspaper eyin o lori oro CNG lilo so ti ye yin awon ipinle won se kini won ni awon ipinle kuna lati mu ase owo edinwo oko wiwo se tele ti ijoba apapo pase fun won iroyin wa ni omo ni abe o eyin o kilo omo re so omo alakoko to ni oni owo moto wiwo si tun peleke si ni awon ilu kokan ati awon bi awon awako ti de bi iru ijoba eyin o pe se ri eto CNG tan ti se yi won se daada to won ni ijoba apapa julo awon agbon ti mojuto ti CNG won ni won tagiri to lati se but ni kan tete fi ide kan tete fi lole pe ki gbogbo e ko wa le ni agbon bi CNG kawon eyan si mo wo moto ofe eyin o se ri lori iroyin na o na tun ni omo te ba gbo omo A omo B bo ti ko jo looro ti ninu awon ajo awako awon na ti soro lori oro bi ijoba se pase npe ki awon orilede Nigeria ki won mo wo moto kan mo wo ko ni owo ti o dinwo so ti yeyin be lati ana lo na ti ni pe ka mo wo ko ni edinwo owo sugbon awon awako na soro sita won ni pe won fa won ni nkankan o awon omo egbe awon o ri nkankan won la awon omo egbe awon o ti gba kini oko CNG ti ijoba ti won seleri pe won fun won ti yo si je ki awon omo orilede Nigeria mo wo ko ni edinwo owo won la won ori o we no see anything no so won ka wa soke so gan na ni oloye san ni won ni owo mi re fufun lele ni ko dowo mi so ti yeyin ba hun se wa ri be ba fe gba balance iroyin ile ti mo sare ka hun e re gba balance re ni oju ewe keji ninu iwe punch newspaper to jade looro tini lori oro Nigeria at 66 awon gomina ka kakiri ti pe fun alafia ati isokan ninu bi rogbodiyan tin lo nilu awon gomina ka kakiri ipinle eyin lara won ni gomina ipinle Oyo Ejina Seyi Makinde awon na foro lede gbogbo won papo afi bi pe emi lo gbogbo won jo soro isokan ati alafia ni o won ni pe ko mo joba lo eyin o laarin ilu be ba fe gba balance eleyi ti mo ka sita yi ere gba ni oju ewe keji na ninu iwe punch to jade looro toni so awa o sise mo o ati e ti koko se kini ati binu tan emi ko e sa ri pe enu se temi lemi wa looro toni emi ko mo so o awon osise ijoba ti bere iyanse lodi olojo meta lati se kini lati se ikilo fun ijoba warning strike na pe won la fe fi fa ijoba apapo leti pe ijoba apapo a mo poro yi ni kini kan o ma ni kini kan nu to e le gba balance eleyi na ni oju ewe keta ninu iwe punch iwe iroyin punch to jade looro tuni e je mu kan si nitori ijoba asiko ninu punch na mu wa egbe oselu NDC enyo won ti koroju si bi ile ise olopa se fagile irinna ti won fe se iyen match eleyi ti won ni obi ati papaso fe se ni ipinle Akwa Ibom be ba fe gba balance eleyi ti mo ka yi ere gba ni oju ewe keje ninu iwe iroyin punch to jade looro tuni eje nde Nigerian Tribune ro eleyi o bani lokan je pupo nitori pe lana lo le isele bi a tin se ajoyo pe a pe omodun 64 iyen 66 years be ni iroyin eleyi ni pe won o sajoyo o iberu ati iporuru okan sele nibo na bi awon agbebon ti se kini bi won ti ji awon odo to re sin ri ilu awon odo to 18 eyin won ni won ji won ko ni ona Imo iroyin eleyi bani lokan je pupo o lomo ninu o be ni omo re alakoko so o ni awon molebi awon ti won jiko won fi ehunu han won bode lana won fi ehunu han ni papako ti awon mo ti gbera nilu Ibadan ilu badan ni ti antia lo ti sele ah eleduwa olohun to won ni awon olopa lori iroyin na ni o eyin o eleyi o senure die sugbon kolohun jo senure dele dele won ni awon olopa ati awon elesho abo eyin o sise elesho abo won ti ri awon mewa won ti ri won gba lara awon ti won ni won jiko lana ni ona imo to olohun o du won anu sugbon awon to ku nko to bakan na won ni awon agbesumo mi ah momo tu sose o lagbegbe kan ni ipinle kaduna won na ji awon mera miran ko won si tu se ikolu won gbe mi lenu awon kan kan na ka kiri agbegbe ipinle kaduna kaduna lo ti sele lana ode oni na ba ti nsajoyo pe atule lomo odun kan si eleyi tun sele o ni agbara o e wo ere gba balance bo ti sele ni oju ewe keta ati oju ewe ikeji dilogun ninu iwe royin Nigerian Tribune eleyi ti o jade looro tuni to ba to asiko amo fo lese se ajo inec ti soro ninu iwe royin Tribune kina wi won ni awon odo la ngba to foruko le awon odo to foruko sile fun card idibo ti le ni million mesan ati meta iyen 9.3 million youth eyin awon na foruko le fun card idibo fun eto idibo le to ti yo waye ni odun to nbo be ba fe gba balance iroyin erika ni oju ewe

0: Please listen to the
1: Lati Ikoni West Radio 89.3 FM Ikoni Kanga Domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na on te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se on ti ikoni fi utelu o bi ko se iwoye won e se on ti e n gbo wa.

0: God has joined together, let no man put asunder. Eka san ni ibi gbogbo ti ategun ito ifesini osan yi. Akiwa ni oruko Oluwa. Akiwa wipe aku osu tuntun osu kewa odun yi ni atuzo ti bere ni. Oni ni ojo keji ninu osu kewa. Adupe lowo oba to da wa oba to tun je ka wa laye to wa je ka tun wa laye adupe fun anfani to tun fun wa lati le tun wa lori eto ni osan toni akiwa lati ile ise konga agbon magbe west radio 89.3 fm ni oluyole estate ni ibadan akiwa ni oruko mama wa oludasile konga agbon magbe Lady Evangelist Lillian Bademosi Akiwa loruko gbogbo awon loga loga ni ikanni yi Akiwa wipe aku dede asiko yi aku bi ojojo se ri ni ori eto ninu igbeyawo ni awa ni osan yi eto yi ni eto to ma nba fefe sore ni kete ti ago meji ba ti lu ni ojo Friday oni a ma nse eto yi ninu igbeyawo Nini igbeyawo ni eto to je wipe a ma tin so oro to ni ise nipa igbeyawo boya amura lati wonu igbeyawo ni a wa ninu igbeyawo ni abi ani ipenija ninu igbeyawo ohun ti a ma so ni ori eto yi ni gbogbo ojo Friday ni yi eto yi ni eto ti o je pe awon ojogbon awon ti won ti ni imo ti won ti ni iriri ninu igbeyawo ma n ba wa da si lati le yanju gbogbo kudie kudie to wa ninu igbeyawo ni osan ya tutu ti de gege bi ise wa lati ri wipe atun so ohun to ni ise nipa igbeyawo ni agbara olorun ile wa oni daru gege bi a se ma n so Ni kete ti ago meji ba ti lu ni jo Friday ohun la man so oro nipa ninu igbeyawo ni osan yi atuntun ti de gege bi ise wa bi mo se man so wipe ta ba wo ayika bayi ni iru ojo oni bayi a ma ri opolopo awon awon eyan ti won tin wegele ayo awon ton tin de fila ayo e ti ri awon loko ti wa ni ile bi ti won ti fe se igbeyawo won tin dana won tin wole won tin jade nitori pe ohun to ni se pelu igbeyawo o je nkan idunnu o je nkan ayo gbogbo abiamo lo ma n gbadura wi pe ki olorun je ki ise yi eyi ton se igbeyawo yi ti ta won mo wa pe ko soju wa la se edumare gbogbo awon mo wa ni won ma ya re ti won ma ri egungun iha won ti awon na yo si ni idile won ti idile won yo je idile alayo lori eto mo ma so wipe emi nikan kon ni mo wa si ori eto emi ati agba Daniel lajo wa ni tas jo ma nse eto nigba ti ba tin bi won ni ibere won mo ba mi dahun awon ibere yi nigba to ba tun ya a so oro awon idile ti o nla nkan kan koja ti won si ni lo imoran awon eyan awon oloye ti je pe oro igbeyawo ye ti won le ran won lowo pe bawo la se le se ki ile won ko ba le dun ni ori eto oruko temi ni eludipo oluakemi queen mother agbadane e ba mi ki awon ara le
1: fe ki wa pe aku odun tutun aku osu tutun osu yo tu wa lara o igbeyawo wa yo ma lo si waju o e ma ba wa ka lo ninu eto
0: ohun ti a ma soro le lori ni osan toni oni mo pe ni ipa ti awon obi ma nko nipa igbeyawo awon omo won tabi bi awon obi ti won ma se nda si oro igbeyawo awon omo won ni gege bi a se mo wi pe ipa ti obi n gbe to nko ninu aye omo o je ipa to se pataki nipa ati iko won ni igba ti won ba n dagba soke nipa ati fi owo ti won leyin lati se ri pe won se aseyori bo ti to ati bo ti ye ni opolopo gba ni awon obi ati e ma won a ma fi ara won jin lati se awon nkan won a ma sacrifice fun awon omo won lati je pe ki awon omo na ki won le ni idile alayo sugbon nkan ti a fe so ni osan yi o ni wi pe se obi se won ti e le ko ipa to ju nipa igbeyawo awon omo won ni abi nipa dida si oro igbeyawo awon omo se obi wa le da si ju ni kan se pe ah ti mama yi te ti poju nipa oro igbeyawo omo e tabi ti baba yi ti poju ni opolopo gba awon okunrin o ki nfi gbogbo igba ni isoro pelu awon iyawo omo won tabi awon boya oko omo won gan won o ki fi gbogbo igba ni wahala idojuko pelu won sugbon ni opolopo igba ni o je yi pe awon obi kan won a ma ti ma kopa bi o ti to lori igbeyawo awon omo won kini awon nkan ti o ma nsele ti o je yi pe iyawo a ma wo yi pe ah ki lo de ti o je yi pe nkan ti mommy basha ti so o na loko ohun ma fe se abi nkan ti daddy ba ti so o ni oko ohun ma fe se mo ti ri eni to je pe iyawo ma so pe ohun o ti e ni se kankan ohun o ti e le soro kankan ninu ile nkan ti baba ba ti so o na ni oko ohun ma se be lo se ye ko ri ni ipa ti dida si awa obi to ma ko lori igbeyawo awon omo wa a ri awon kan to je pe won lo ile awon omo won to je pe won a ma se pe tun danu nje ni se le tun pe awon to n gbe onje wa pe kan ma gbo onje wa sinu ile iru iyawo wo lo fe yi iru ile wo ni eleyi se be lo se ye ko ri se o ye ki a ma da si oro igbeyawo awon omo wa de bi wi pe awon omo yi gan won o le ti eda nkan kan se fun rara won afi to ba je wi pe nkan ta ba so ohun ta fe soro le lori ni osan yi ni yi agba Daniel mu fe bere lowo yin wi pe kini ibawo lo se ye ki awon obi ki won ma se nipa igbeyawo awon omo won ipawo lo ye ki dida si won ko bawo lo se ye ko to
1: se ko imoda igbeyawo je laarin eyan meje to buju bo ton fera won ti iya ti baba ton fowo si pe ki won jo fera won ti a fi ofin lu pe ki awon mejeji ti toju bo lati lo ni igbeyawo now nigba ti ofin ti fun won laaye pe won toju bo ipo ti awon obi ye ko wa ni wi pe kon bere si ni ba won soro nipa awon bi igbeyawo yen yo se dara now ari wi pe nipa eto suna boya nkan kan ti sele sawon na ninu igbeyawo won o ye ipo to ye ki obi wa ninu igbeyawo si awon omo won ni n ta npe ni advisory role mo ro wi pe te ba se bayi
0: kon gba won ni imo se
1: mo ro pe ta ba se bayi yo da fun idile yin na tori pe awa na ti la ibi te fe gbai ati gba kojari so boya nipa bi ati bowo fun boya nipa iwasi teyan ba dele oko abi teyan ba fe iyawo bi wa awon oro bayen lo ye ki awon ipa to ye ka awon obi ma ko niyan sugbon nipa iwasi idile yen ni ojojumo boya ki n lo oyinbo ko le ye wa dada day to day running igbeyawo yen ko ye ko wa lowo obi o ye ko wa ninu awon awon mejeji ti won fohun sokan lati wonu igbeyawo yen lo so bo mo wa ri wipe ni ode oni a ma ri pe ipa meji la awon obi ma nje awon obi miran a ma wo pe boya nitori boya iya ti won ti je lori omo yen ni abi nitori ohun boya nitori ibukun ti olorun fun won so won wa wo wipe awon won fe daabobo ipa won a ma ni awon ipa ti ko dara nínú ìgbéyàwó ní ìgbà mìíràn.
0: Ipa tí àwọn òbí máa ń kó lórí ìgbéyàwó àwọn ọmọ wọn ní ìgbà mìíràn kì í ṣe àǹfààní fún ìgbéyàwó yẹn. Ó dá ẹjẹ́ kí n bèrè wípé ṣé nǹkan kan burú kí awon obi ki won ki won abi e je kin so bayi igbawo la le so wi pe idasi awon obi ninu oro igbeyawo awon omo yen pe ko da to kini won le se se mo yi pe ati so wi pe awon obi awon ni won ko omo won boya o se okunrin ni o tabi o se obirin awon ni won ko won ti won fi de ipele ti won de yen ipa igbawo la le so wi pe nkan ti won se yen pe o wa unhealthy idasi idasi awon obi yen igbawo la le so pe ko to na
1: nigba ti idasi won ni oro igbeyawo ba ti npa ilera idile yen lara gbogbo igba ti obi ba ti dasi oro loko laya to de ti npa ilera idile yen lara a je wi pe boya igbe kale won aboya idasi won o ko ba ikan ninu ko ba kan lara mu ninu awon mejeji so a ma ri wi pe o ma nfa a ma fa ide ayede ko ni je ki idile yen ko tesi waju ko ni alafia bo se ye ko ni so nigba ton ma ti dasi oro ti o ye kan dasi oro to ye pe boya ki oko ati yawo kan jo so ni itubi inubi ti ki n se wi pe won pe won pe ke wa o in to sele re o ejo kini ka se si so nigba ti won o ba ti mo ti awon wa mo sugbon omo won o so fun won so bo se ye ki awon wole won o wole be nigba yen lo ma n pa idile lara pe ebi mi o ro pe ati toju bo o ye ka wa mejeji ka jo se kini ka jo joko ka fo ohun sokan lori n ta fe se ninu ile wa
0: eje ki n bere wi pe ki la le so ni igba to ba je yi pe boya ikan lara oko ati iyawo a ma so gbogbo nkan to nse se mo pa awon kan wa to ye pe won ma se pe awon o le ma so nkan to nsele ninu idile awon fun obi awon boya okunrin tabi obirin kini a le so nipa eleyi to ye pe gbogbo nkan to ba nsele o ninu idile won o gbogbo e ni won ma so fun obi won
1: now she ri ku mother a o le igbe e mo pe ba se npe bi relationship laarin obi si omo o yato ile ototo ni gbogbo atijo jade obi miran jeje pe boya nigba ti o bi omo yen won jo ni won ni o ile ti omo yen tin bo won ni ibasepo to don moran to loorin to je pe gbogbo won ma so oro po won ma salaye gbogbo nti won la koja boyo lo si bikan ni o ania bye bye mu la koja o nje ki le risin so ti eni yen ba wonu igbeyawo a ma nira funru won lati tete fi aye le wi pe mu ti fe yawo so but iru eni yen nisin nigba to ti ni oko abi o ti ni yawo now in to won se ni pe o ye ki nta to je pe o na ti o ye ka create nta npe ni healthy boundary laarin obi ati igbeyawo ko ba le ni ipa ma so pe mommy do no mo mo pe eyin ni ya mi ibi ti mo wa ibi ti mo fe ke dere ala ti mo fe ke dere te ba so bayi bo si ye ko ri ni sugbon ninu igbeyawo temi o le ri be ninu igbeyawo ti yin ko le ri be lodo temi ai mo ye kan so fe mi na pe ki n se ti mo ni e se bi se ko be mo mo bu won
0: abi
1: mo gbo ebo mo bu ola yen fun won sugbon mo je ko ye won wi pe ni igba ti won iyen le sise sugbon ni igba ti wa o le ma sise daada o le ma le fun wa ni n to ye ko fun wa tori pe omo ti aye ba ti bi laye npon
0: o da e je kin bere wi pe se iyato wa laarin wi pe ka bere fun imoran ati pe ka ma fi ejo sun ninu igbeyawo ko ma se pe bayi loko mi se se bayi ni iyawo mi se se se iyato wa laarin ka ma fejo sun ka ma fi ejo ara wa sun abi ki a bere fun imoran
1: nigba te eyan ba bere fun imoran kun moda o fe mo si ni gba te ba bere fun nkan pe nkan bayi ma sele kini ki n se se o fe keko niyan sugbon nigba ti eyan ba rojo enikan fun enikan a je wi ko ti ri alebu ti ko dara ninu eni yen o wa fe wo in ti eyin fe so pe alebu ti mo ma ri nle oko mi re nje ki le fe so si alebu yen oko mi ma se bayi o ma tun se bayi fun mi e mo pe particular iru awon igbeyawo to ma se ni pe mo ma ri pe awon igbeyawo to je pe iya ati ibi ti omo yen ti nbo relationship baba ati iya yen o fe hostile there awon lo ma nfe ni iru e lopọlọpọ gba oko mi ma ti se bayi fun mi eh ya na emi ni ba temi mi o le gbaru e o emi o le se gba a wa mu yen wale so now iru eni to ye pe o beere pe kini mo le se a je pe ko mo ko mo n to ye ko se o wa beere pe kini kin se so yato wa nu mejeje pe mother
0: yato wa ninu wi pe ka beere wi pe ti nkan ba ri bayi ki la le se iyato wa nbe yato si pe ka wa ma fi ejo enikeji
1: sun
0: ki iyawo mu ejo oko e ko lo ma fi sun awon obi e ninu le pe ah bayi loko mi se se ni gbogbo gba o nkan bayi bayi se ohun reti ki won gba e ni imoran nitori n to nse ni tabi ohun fi ejo re sun ni opolopo gba ngba ta ba so oro enikeji wa o se okunrin tabi obirin ta ba so fun awon to je obi wa ni igba ta ba

0: ale ka wa bere si ni so pe bo se ye ko rire sugbon nibe o mo ti duro fun e sugbon ni to o to bo se ye ko se rire se mo po ti bo ako e lasiri abi o ti bo yawo re lasiri opolopo ogba lemi na ma nlo mo lo sodo iya iya mi abi abi awon obi mi mo lo sibe ma ni yawo mi ni fun yin o ti o de ran mi nse sugbon mo fe je ki iyi yen ko wa fohun na ko
1: ma fo mo lu abi wo
0: tori pe mi na omo bi mo se fi le le si na nigbati igbeyawo o ba ti je ka ma da bubu ara wa a je pe ife to jinle o to ninu igbeyawo yen a de ma ko ba ilera ebi yen
1: iyen ni wi pe o ye ki oko tabi aya ko ma sugba ara won o se se ki ani ibi ta ku si die na lo to sugbon nigba ta ba ku si ibi kan ko ye ki o je wi pe lati odo awon obi wa boya obi oko tabi obi aya ni won ti ma bu enu atelu eniyan ka ko mo ra mu ko mo le tun se ko mo won sa ma so awon nkan to ma je pe yo ma ba inu arabirin yen je iyen pe oko le duro fun iyawo re ko se pe ah nkan to je ki kini yen ri bo se ri ba eleleyi ko n se wipe be lo ma se se o kan waye be ni asiko te wa ni iyen ni o ma je ki ife to wa laarin oko ati iyawo ko munyan ko munadoko nitori pe nigba ti o ba ti je pe gbogbo igba la ma ri ariwi so si enikeji to je boya lati odo iya iyawo ni won tin ri nkan so si oko tabi lati odo ebi oko ni won tin ri nkan so si iyawo eleyi a ma domi tutu sinu okan eni ta nso nipa eyi lati le se bo ti to ati bo ti ye iyen ni wipe awa mejeji gege bi oko ati iyawo agbudo ma dabo bo ara wa mo fe bere wipe bawo ni a se le so fun awon obi wa wipe nkan ti won ni pe ka se yi a ni le se ta de ma bu ola fun won ti ko ni dabi pe emi so fun e pe ko se nkan bayi boya ni isin yi obi so yi pe ilewe bayi nikan omo lo omo ti iyawa wo yi pe ah emi le ran lo lewe wo ni ke tun ma nu ni pe ibi bayi nikan mo temi lo ti e wa fe gbiyanju lati so fun obi yin bawo le se le so fun won respectfully ti won ni feel bad wi pe boya e koro si won lenu
0: queen mother sheri o ye mo mo pe ta ma so kini kan lori eto wi pe o ye ka fi odi won si ibi yawo wa na nigba ti obi wa ba so fun wa wi pe mo si so moro le nkan nigba to ba ni ka se nkan bayi a je ko ye won pe o se se ko sise nigba ti won abi boya iye ti a mu wole o le ma kante ni ka se ai boya ta ba se yo pa a o fun won ni idi ti o mu yanyan ti o fun ni dabi pe a ko oro won danu so nitori pe an lati bu ola fun awon na tori pe awon lobi wa ola ni lati wa fun won lati je ki iwa lara won pe awon lobi wa ṣùgbọ́n a máa wá sọ fún wọn a máa jẹ́ kó yé wọn wípé ó ṣeéṣe ntẹ́ sọ fún mi tí n bá lọ dárò tí mo dẹ̀ ní àǹfààní láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan náà ti sọ fún mi pé kí n ṣe tí mo dẹ̀ ní pi ò lá mo ẹ ṣe pé ntẹ́ ní kí n ṣe tòótọ́ ó yẹ kí n lè ṣe ṣùgbọ́n mi ò láǹfààní ẹ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ọjọ́ iwájú ó ṣeéṣe kí n láǹfààní irú ìtẹ̀sọ́ nsìn àwọn òbí nsìn wọ́n máa ń fẹ́ kọ́ ọmọ wọn lọ sí bóyá àwọn ìyá ọkọ àbí ìyá wọn máa ń fẹ́ kọ́ ọmọ wọn lọ síbi tí ilé ìwé tó dáa tó máa rọ́ ọmọ wọn inú ẹ̀mí máa dùn án òun fẹ́ lọ gbé ọmọ ọmọ òun pé ibi tá ẹni tó bá lọ́kọ̀ tó bá ní tó bá tó ń gbé lágbègbè kan náà á ní ká máa wulẹ̀ wọ́rí òun lòun máa lọ gbé ọmọ ọmọ òun pé tó máa ti ń bọ̀ láti ibiṣẹ́ kan wá gbé ọmọ lọ́dọ̀ wọn ó máa ń jẹ́ kínú wọn dùn kí ara wọn yá pé ibi tọmọ wọn ń lọ rè ṣùgbọ́n nígbà tí ìgbéyàwó tiwa ò bá ti ní agbára tó tó láti mú wọn lọ ọbẹ̀ a ó jẹ́ kó yé wọn ni àbí obi mìíràn máa ń ṣe nígbà mìíràn nígbà tó bá láǹfààní tó dẹ̀ lówó ẹ̀ á ní ẹ má wọrí máa san torí pé ó ní àǹfààní láti ṣe ni a ní láti jẹ́ kó yé wọn pé ìdí tó fà á kò ń ṣe pé ká kó ọ̀rọ̀ wọn dànù ká sọ fún pé tìgbà ti yín nìyẹn o ẹ má dà sí inú nù bẹ́ẹ̀ kọ́ torí àwọn ọ̀rọ̀ wọn mìíràn náà a nílò rẹ̀ nínú ìgbéyàwó tí àwa náà wà nù ẹ̀.
1: ki n to so oro awon idile ti a fe so lori eto losan yi mo fe bere wi pe ki wa la le se ni inu idile to je pe obi oko n da si oro igbeyawo awon omo won awon obi iyawo na de n da si o si n se ipalara fun idile yen ki la le se
0: ki moda mo ri pe iru idile ti awon obi ba tin da si igbeyawo awon omo won a je wi pe awon mejeji oko ati aya to n fera won omode ni won
1: won
0: ti toju bo tori pe nigba ti eyan ba ti toju bo idi ti e fi fera ni wi pe o fe eni keji ti o ma be soro
1: tejo ma soro tejo ma ronu papo
0: tejo ma ronu papo nigba teyin mejeji o ba le ronu papo wahala ti wa a je wi pe boya o sese ki ma won se npe won ni agba okogbon o possible ko ya pe won ni ailera nipa bi ati tole so nigba ti yan ba de ni ailera ti yan tin tole yen ma ri pe o ma ni wahala ju nitori pe awon eni yen won o mo pe asise ni so nigba ti yan ba nse nkan ti yan o mo pa asise ni o ma nfa wahala to poju sinu idile lopolopo gba iru awon eni yen ti a ba ni awon eyan ti won sumo won a ma pe akiyesi won siru awon inkubie kudie boya ngba tan ba tun ti wahala ba tin wa lojojumo iru eni to sumo won jo pa ti so ati so lori eto yi pe o ye ki gbogbo igbeyawo ko ni awon to ma cancel won
1: olugbani ni mo
0: iru awon eni yen ni boya mi ko ti ni awon to ma ti ni ede ayede ko ni o ma se ko lo sodo eni yen so ni ani a ma wo iwoye pe mo ri wi pe be tin fi oro yin lo awon obi yin o n da wahala sile laarin eyin mejeji tori eyin mejeji le n koro yin lo fa awon obi yin so ko wa je ke eyin mejeji jo ni agreement papo lori nte e fe jo se tori ile ti yin yato si ile titi won awon ti kole won debi kan eyin se fe bere si ni kole ni en to de se fe bere si ni kole o ma ni o lo opolopo suru lati kole tori ko lati pile se ko imoda tori o se fe bere si ni pe o ni sidisi awon nkan to ma mu kuro awon kudie kudie awon alebu kan to ma mu kuro awon nkan to lati fodanu awon nkan to lati san awon korikori sidisi to ma mu kuro awon nkan mi wa to ma jona patapata ti o ni fe ti o gbodo wa re ninu igbeyawo e so iru awon bayen an lati nje ko ye won wi pe iwoye ti yin tori en to ba wa nu soro ngba miran o se se ko ma mo pe soro lo nwa nu gbigbe yawo yen se ri ni
1: iyen ni wi pe laarin loko laya awon mejeji gudo jo fi ohun sokan ki won je eni to ti toju bo ti won le da imoran gba ara won nitori pe nigba ti iya iyawo ba nso titi e pe nkan bayi ni ki omo ohun o se ti iya oko na nso fun omo re okunrin pe nkan bayi ni ko se nigba ti awon mejeji ba nso pe nkan ti mommy ba so nkan ti mami so pe ki n se ni mo fe se ko si igba ti ede ayede oni ma waye laarin loko laya eyin obi abi yin ni osan yi ipa wo la nko nipa igbeyawo awon omo wa se awa la nfa ohu ohu laarin awon mejeji eje ka fi won sile ni igba ti a ti mo pe won ti toju bo won ti to omokunrin se won si ti to omokun omobirin se lati le jo ririn ajo igbeyawo won ki se wi pe ka ma ba won da si rara sugbon ni igba ti won ba pe wa ti won bere fun imoran wa ni igba yen ni o ye ki a ma fun won ni imoran ti a ba si ti wa fun won ni imoran boya won wa tele imoran yen tabi won o tele imoran yen ki se dandan tori pe opolopo obi ohun ti won ba ti so oni won ma nfe je ko sele ninu idile awon omo won a si ri opolopo idile to je pe awon obi oko awon won si ndari idile omo won dinsin a si ri awon idile iyawo na to je pe awon won si ndari idile omo won eje ka yago fun won eje ka ma fi adura ran won lowo ta ba ṣàkíyèsí nǹkan tí wọ́n ń ṣe tí kò tọ̀nà tá a rò wípé bí wọ́n ṣe ń ba lọ yìí ó dàbí pé kò tọ̀ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti pe àkíyèsí wọn sí àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ tó bá kù tí a bá rí tá a bá sì ti pe àkíyèsí wọn sí ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ kí wọ́n kan tun ero ara won pa ki won jo gbimo lati se ohun ti o to ati o ti ye arakunrin kan ni a fe so oro won ni osan yi ni igba ti ohun ati iyawo e ti won jo fera olorun bukun fun won won si ni ile tara won ni igba to wa ya ni iyoko o wa wa lati lo holiday pelu won se mo opolopo gba ni o je yi pe awon obi wa a awon na ni won to wa a o le ni pe kon ma be wa wo sugbon ni igba ki igba ti won ba be wa wo agudo je ki won mo aye won ninu ile wa ohun ti wa sele pelu awon idile yi o ni wi pe ni kete arabirin so wi pe ni kete ti mama ba ti de oba se osu kan ni mama fe lo oba se ose meta ni mama fe lo ohun o le dano nje kankan mo ninu le mama ni nitori pe oko won se pe ah ojo wo lohun ti je obe mama ohun gbeyin eh gbogbo orisirisi awon obe ilu awon orisirisi onje ti awon nje ni ilu awon o ni mama ma se to si je wi pe lai moye igba ni eh mama ti ma nwa to se ba ti so fun oko wi pe eh awon mama ma de o ti oko ba ti so fun iyawo e pe mama o ni pe de o mama nbo to ba ti di pari osu to nbo o ni iya iyawo a ti ma so wi pe se ko tun se bo se ri ni igba ton wa gbeyin na lo ma tun ri oko ya ma se pe kini o ti ma tenu mo oro gan nipa oro se ki won ma wa ni ohun ti arabirin sa so o ni wi pe mama yi lo ma nse onje ni gbogbo igba ti won ba ti de bayi won so pe ko n ko gbogbo ohun to n ba ko sile ko n ko kuro ni tori ngba won ba ti e tin bo ni won ti ra gbogbo orisirisi awon nkan ti won ma ma se fun oko ohun to si ma ma se ninu ile eleyi ni o wa di ohun ti arabirin yi wa n pe wi pe e dapun e gba ohun o ohun o mo bo n se fe se tori pe ohun ti pe oko ohun si koro ni igba to ti e ti so pe nkan bayi ni won se o da ni igba ti mama wa gbeyin je ki n foju si nkan ti won se to ba je wi pe o ni bi won se nse ti ko ye ohun ni o sa se pe a fi lawo gbogbo igba ti mama ba ti wa sa fun won laye gbogbo kon pepe o pomide komi won na o le lojo su kan na lo ninu le gbogbo time ton ba de ti de mama lo n dana awon ni won so nkan to ba fe je ki se bi pe tele to je pe ohun le se pe iresi la je a je orisirisi awon nkan se ti mo tawon omo ode n je rara ohun ti ya ba ti se o ni won ma je ninu le o wa ni ndi to fi pe o ni wi pe ohun fe bere wi pe se ki ohun pe mama fun rara won tori ohun ti pe oko ohun lai moye igba to ohun si ti so fun won wi pe ohun lo ni kitchen to ohun o kitchen to ohun leleyi ti o ba de je wi pe mama fe ma dana fun ni boya ki mama lo ma dana ninu le titi won lohun ki won ma gbe wa fun abi bawo ni ki ohun se se o wa ni imoran to fe gba o ni pe se ko n pe mama abi ko n fi ejo mama sun awon to je aburo mama ti ohun mo yi pe boya to n ba fejo won sun sugbon mo ohun o fe se nkan to ma bi oko ohun ninu nitori pe mama ti e ti gba ijoba ti mama ba ti de to ba se pe osu kan ni mama ma lo mama ni o wa ni ijaje gbogbo nkan to wa nule ati awon omo gan ati tojo omo na se pe iru asabo lo wo fun omo yi iru bayi gbogbo bi mama ba sa ti fe de bayi gbogbo ijoba ma o ma ye pada si ijoba mama ni oko ohun kedere ko se ton pe mama ohun ohun mo bi won se toju ohun o tori awon oni baba mama ohun ina ni so ton ba ti lede awon ni won na ni ijoba arabirin wa ni ohun o mo nkan ton fe se o ohun o si fe yaju si mama nitori pe won o ti e fi aye nkan kan sile debi pe nigba mi tawon ati ololufe ohun tawon ba jo wa ninu yara tawon jo wa ninu le tawon soro mama ni bi pe a kanle kun pe kini ile omo ohun ni ohun o wa mo nkan ti ohun le se oni ki e gba ohun ni imoran bi pe kini ki ohun se ohun mo bi pe awon kan wa ton le fejo mama sun sugbon ohun o mo boya ton ba lo fejo sun won ko ma je ko eru e kuro nle lo ma kuku keyin oro ohun o lo n fi ro o ti ro to je pe gbogbo gba ti ya ba sa ti de bi pe ohun o ti e ni se ninu le ni egba eyin ololufe eto ninu igbeyawo e ba wa pe si ori eto lati gba arabirin ni imoran awon number to wonu bi ni osan yi 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 0911 33 33 893 0911 3 4 8 9 3 Eba wa dasi eto ni osan yi arabinrin yi o ni wi pe ni gbogbo igba ti iya oko ohun ba ti wa won le lo bi osu kan won le lo ose meta ohun o ma ni anfani lati wo iyara adana mo nitori pe awon ni won a ma dana fun oko ohun gbogbo eto inu ile ni gbogbo igba ton ba ti de ohun lo ma yi pada o ti se akoko o ti se keji ti o si je pe gbogbo bi ohun se gbianju lati so fun oko ohun wi pe ko ye ki nkan ri bo se ri yi ni oko ohun ori nkan ti o ma se si o ni ejo se ki ohun fi oro yi lo awon idile oko ohun ton mo pe won le ba mama soro tabi ton le boko ohun soro o ni ohun ta n soro le lori ni osan yi e pe wonu le ke ba wa da si oro ta n so yi 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893
2: Hello. Yes, my Eko. Yes. Awo Number 1. Ninu ko mu kora. Ki aba ti lo bi ti agba nre. Because to ba lo fe se je mama si. A mo bi arin awon to fe se je so ati mama se ri, eyin mama la ma gbe si. But ona miran tun ni pe nibe ni mama ti e na wa. O le so fun fe lo ni je ti mama ya ba ti de. Ko na gbe re ko le lo do mama o ko fi ma le nle ta o me ba wa oke ki mama ma tojo awon mo to fa awon mo le nle bo ya ngba to ko ba ri yawo e nle ko su kan bo ya ta rara ki mama ba ti de to fi won le nle ko ko gbe do mama ti e lo so ni ti amon te ale se ba re le o bu ko ti le lo ti e si o
0: igbeyawo la ri ni
1: e se
0: e se ba
1: 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 0911 33 33 893 0911 33 33 893 Arabinrin ti won pe wa wole won so wi pe boya ki iyawo ko gbe eru e ti iya ba ti de ko na lo si odo awon ebi titi e na egbon se be lo se ye ko ri
0: o ti fe faye leni
1: se be lo se ye ko ri pe kon fi mama ati omo won sile fun odidi osu kan ti mama ma fi wa ni
0: gbodo kuro ni
1: odo oko re e ba wa pe sori eto 0916 893 1000 0916 893 1000 0915 33 34 893 0911 33 33 893
0: Ko queen mother. Inu igbeyawo gangan la wonu yin.
1: Mm.
0: Nta n pe e ja mu pe.
1: Hello. E ka san oni bulletin pe wa oruko yin ati bi te tin pe wa.
3: Ikula ti apete.
0: Yes sir.
1: E ba wa da si. Won so yi pe ti mama ba wa ninu le fun odindi osu kan ton ba tin dana ki iyawo o ma je nbe o da o hello e ka san ki loruko yin ati bi te tin pe wa e ka san
2: ala do lukman asalam ko ni je ya
1: e ba wa da seto
2: seto to ba ti je pe iya ko lo ba dana o ni di fi iyawo je pe and then o le fi lele fun iya yin ni won ba lojo ba ti won ta o na ma pada wale
0: ashema
1: eseun awon so yi pe ki won fi le sile fun iya o de ja gbe pe yi hello e ka san
3: e kuro le
1: e
0: ka san yes
3: o lo ran gba fun yin
1: amen
3: iru woman yen o fe suru ko fi suru se ni o to ba kun le na wala na so ni Rocco is Rushi, along our law. As you get more payment in the number, you might as you have me three banks with the law.
1: Oh, it's 320. Oh, it's 320 90 559. Oh, it's 320 90 559.
0: Am I pay by you?
1: Hello.
2: Hello.
1: Eka so ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
2: Mi ti so bi loruko mi e ku.
1: E seun.
2: Ta ba wo lati o ti bere ti pe ko to so yawo yi tinu le yo. So ta ba fe ko re te isuru yin. One of the solutions ti mo ni fun pe e so fun iya yin ko lo se gbogbo nkan to je eto mi gege bi iyawo. Bi ya ori oko ya ma pe
4: gbogbo ẹ̀kọ́ mi gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ẹ̀sọ́ fún ìyàwó ẹ̀kọ́ máa bá iṣẹ́ tí ìyàwó ti bá kíkì mọ́ mi lọ́wọ́.
0: Kó sọ fọ́kọ ẹ̀ kí arábìnrin yẹn kó sọ fún ọkọ ẹ̀ pé kó gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kóun ṣe gẹ́gẹ́ bí ìyàwó kí ìyá ẹ̀ máa bá a ṣe. Ẹ ṣe.
4: Onídìkọ́gilélẹ̀ rárá.
0: Ẹ ṣe ma.
4: Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ìtọ́.
0: Yes ma. Inú ìgbéyàwó gangan inú ìgbéyàwó gangan láwọnú ẹ
1: pé mọdà
0: inú ìgbéyàwó láwọnú
1: ẹ. Àwọn pè wọ́n ní pé kí a sọ fún ọkọ ìyàwó kó sọ fún ìyẹ́ ẹ̀ wípé kí ìyẹ́ ẹ̀ máa ṣe gbogbo ojúṣe tí ó yẹ kí ìyàwó kì í ṣóúnjẹ nìkan ló yẹ kí ìyẹ́ ẹ̀ máa ṣe fún kó tún máa ṣe ojúṣe tí ìyàwó yẹ kó ṣe fún ọkọ fún ọmọ ẹ̀. Ó ga 0916-893-1000 0916-893-1000 0915-3334-893 tàbí 0911-33-33-893 Agba Daniel.
0: Queen Mother. Ní àkọ́kọ́ tí ìwòye tèmi gbogbo ìgbéyàwó tí a bá fẹ́ ṣe láyé ló ní spiritual implication. Okay, jẹ́ ká mú ìpè yẹn.
1: Hello. Ẹ káàsán, kí lorúkọ yín àti ibi tẹ̀ tí ń pè wá?
4: Ẹ káàsán, Adéyíká ló sọ̀rọ̀ láti Àkóbọ̀.
1: Ẹ ṣe ẹ bá wa dá sítò yín. Ẹ bá wa gbóhùn sókè díẹ̀.
4: Ní ìwòye tèmi, èmi máa sọ fún ìyàwó. Kò ní ìdíkò darẹ̀ láwọn. Ṣèbí ìyàwó fẹ́ wá ṣe. Kó máa dáa, kó máa jẹ́. Kò wọ́n fi ní. Kó mọ̀ wípé òun náà tó bá ti di time kó máa tó àgbà smarter oúnjẹ wọn tán tí wọ́n ti sáàpù oúnjẹ tán apọ́sítìtì á wà nǹkan tó bá rẹ̀ wọ́n jẹ á sùn á jẹ́. Àfọ̀dá wọn mọ̀ àpọ̀kọ̀ àti iṣẹ́ ẹ̀ lẹ̀ ara tó bá tọwọ́ bá wọn dá àfọ̀dá wọn mọ̀ ẹ̀tọ́ tó bá yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ìyàwó apáàtì tọkọ. Sọ fún ọkùnrin ìta lẹ́nu fún ìta sọ̀rọ̀ náà iye ọkọ èyí sì máa rí bá wí. Èyí tó yẹ pé wọ́n rí ìyàwó ọmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn ní ìwé fún yẹ fún máa bá ṣe ráìbà nínú ilé. Bí mo máa ń sọ kí ní kan tí ò bá lọ sí ilé ọkọ ìfọ́sù bí ẹ kí àti iye ọkọ àti ìyàwó ó yẹ kí ẹkọ rẹ jẹ́ bí ìyá àtọmọ. Tó bá yẹ kí ìyá ọkọ ti bí ìyàwó ọmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ ni. Mi ò rò ó yẹ kó jẹ́ pé ọkọ kan lọ́ máa fẹ́ kí àmì bá dé o òkú sọ tó máa dé yẹn àwọn ọmọ ẹlọ́wọ́ fún wáyé o. Ó yẹ kí ilé ṣọ́ṣù kàrí ìyá yẹn àti ìyàwó ọmọ ẹ̀ ó yẹ kó kú. Ìtorí pé ìyá yẹn ò sí ìyàwó ọmọ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ òun ní èṣe ti ń ṣẹlẹ̀. Mo lè rò pé olúwa tí wọ́n bá wà tó gbọ́ lé tó bá kù ló ń kọ
1: Jésù. Ẹ ṣeun.
0: Queen Mother. Gbogbo ògbéyàwó ló nílò àdúrà. N tí mo rí wípé ó yẹ kárábìnrin yẹn kọ́kọ́ ṣe ni pé ǹjẹ́ ó ń gba àdúrà. Ó nílò láti tẹra mọ́ àdúrà ẹ̀ sí. Torí wípé àkọ́kọ́ ni wípé ẹ má gbàgbé pé arákùnrin yẹn ó ní nínú ọ̀rọ̀ tá a sọ sìn. Ó sọ wípé òun mọ ìyà tí ìyá òun jẹ lórí òun. Pé kò dẹ̀ ní bàbá. Now relationship tó wà ní àárín ìyá yẹn àti ọmọ yẹn ó ti pọ̀ ju ṣé róbì mìíràn gbà mí ó lè jẹ́ pé kò ní nǹkan kan. Ṣùgbọ́n ó ti wà too emotionally attached sí ọmọ ẹ̀. So nígbà tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn ìwà tí ò yẹ kó wù òun gò ní mọ̀ pé òun tí òun ṣe ohun tí òun ò dà ó rò pé n tó dà ni. Ará àwọn òbí mi tó yẹ pé òun ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ìmí ìwà tó yẹ pé òun gangan ò mọ̀ pé n tóun ṣe kò dáa. Dé níbi tí mo tún rí pé arábìnrin yẹn ẹyin tí mo rí pé wàhálà tó wà nílé ẹ ni pé mo rí pé arákùnrin yẹn ọmọdé ni. Ọmọdé ni ọkọ rẹ̀. Nígbà tí obìnrin bá fẹ́ ọmọdé ní ọkọ a máa jẹ́ wàhálà fún ìdílé yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìlera ìdílé yẹn máa ń mẹ́hẹ. Ó máa gba kí obìnrin yẹn ní ìtànpè ní ìfaradà tó pọ̀ torí pé ó fẹ́ ọkọ tí ò kà tó bí ọkùnrin. Now nígbà tí irú ẹ̀ bá ti wá ṣẹlẹ̀ now àkọ́kọ́ ni wípé ǹjẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tó bá wa sọ́nsìn ó ní wípé òun ti ń bá ọkọ òun sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ko gbo. Now the next thing is that njo ti bọlọrun soro nipa oko e. Mm. Njo ti bọlọrun soro nipa iya oko e. Ko nse koko gbadura koku o. Mm. Pe ki tori pe gbogbo nkan to nsele o adura ni o. Ile ti eniyan o. Nje je mo pe mo so fun arabirin mi njo kan. Mo pe joko mo ni wo. Ja fun ile re. Nti mo so fun niyan o. Mo ni ja fun ile re. Iwo lo ni ile. Pe ki obirin yen ko kuro ni ile fun iya oko e. Ile ti kuro lowo e o. So ile ti eniyan yo wa nilu ogbon Olorun lati ja fun ile yen tori to ba ti so ile yen nu ko le ri igba mo o. Now into ara won ko to ma lati se ni pe ko tera madura. Ekeji ni pe o nilu opolopo ogbon ete obirin lati fi make sure pe oko okun e tori iru nkan to nsele lowo lowo queen mother a ma o ma nje ngba mi na to je pe iru arabirin mu fe so pe ko ma ko fi oro imo olorun lopolopo ko ma de so oro oko e fun ara ata tori pe ibi ti wahala ti ma nwole sinu dile niyan tori wa opolopo lo ma ti ma wa pe bawo ni mo se le mu okunrin to won ti wa ri pe ye wa nfun lo nje won ti mona to ma gba mu so o ni lati je eni to je pe o nbu enu ko wa wa enikan to mo wi pe awon o le ba oko ohun soro ni nti nta pe ni to le cancel e ni nta so ni pe ko le ba soro ni ona ti o gbaye tori opolopo oro pelu suru soro wi pe nti mommy nse oda ko si n to baje ti mommy e ba gbe awon obe yi de to gorisirisi de ka jo si ninu ko ko mi nigba to ba ti ko mi ma mo npa e I ko mi you know so orisirisi ti tori akoko ijoba akoko wa tori so mo fe ki oro arabirin yen ko ni opolopo suru o ese
1: arabirin ti o pe yi won ni pe eni lo opolopo suru nitori wi pe ti e ba fi ogbon se ki o ma di wi pe ma ile yi le bo kuro lowo yin nitori wi pe nigba ti e ba nba oko yin ja tori iya re ti ya ba lo oko yi na a wa ona mi o nitori na e lo ogbon olorun ohun ti agbada ni en so oni wi pe e gbadura te ba ti gbadura e bere fun imoran lodo awon ti to je pe won tun gbon ju yin lo ti won le fi imoran ran yin lowo lati le ma je ki satani gba ile kuro ni owo yin mama na o sese ka won na ma gbo nkan ta so yi
0: yo gbo opolopo won lo gbo wa
1: ki a ki a wo gege bi iya odo awobirin lo po si ju o e je ka wa na wo wi pe iyawo na la wa na ni ile oko ti wa na sa le gba ki ara ata ko gba ile lowo wa nkan ta wo le gba ki on se fun wa ki lo de ta n se fun awon iyawo omo wa e jowo eyin iya e je ka fi aye sile fun awon omo wa ki won gbe igbe aye won ibi lati ma dari wale lori eto ni osan toni adupe lowo gbogbo eyin olorufe wa te n pe wa lori eto papa julo eyin olorufe wa te n gbo eto lori sirisi ni kanga gbon magbe nitori pe awon eyan to tun tin gbo wa won tun ti po si ju ti tele lo mo si mo pe awon tutun na tun ti join wa loni lase edumare ise wa ma tesi waju e je ka gbe ipolowo oja wa wa si west radio lati wa polowo a ri pe iyato yo wa lori oja wa agbada ni e ba mi dagbere fun awon arale
0: o fe so fun wa pe layo la o pade lose to nbo ese
1: o da o ope pataki lowo amoju ero ti o wa ni sata wa yi Mr. Stephen Ige adupe lowo yin ati Bashir ti o tun se agbateru pelu won gbogbo yin la ki e se eku ise lati se edumare a ni ipade ayo ni ose to nbo oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother o dabo

0: iwaju
1: e kasan
0: aye le yi pada bo dola
1: e kasan etuku dede asiko yi
0: alaru to nje
1: o kiwa ni gbogbo bi ti afefe eto ati ikoni ba fede
0: e bu ready shawo ri e lo nje ti o
1: e seun lopo lopo amo wipe e ti wa nibe amo wipe e tin duro de amo wipe e tin saferi e amo wipe e ti fe gbo eto yen ti se be o ti gbina ya lapa bi na niyan bo ba tin di gbogbo ojo Friday bawo elomi ba tin kuro nle laaro won ti ma mura faaji sile wipe to ba tin do wa lagu meta awon elomi gun ni duro ki won close lenu ise
0: eni fe sa
1: won ti bere faaji niyan
0: are ko ma sa
1: awa se fila ge fila bengo
0: are ma deni tun sa ji re lese mu
1: awa o beni keni wi o
0: alaru tun je mu ready shawori
1: ko le dun ko le da o na ni gbogbo on ta ngbiyanju ati se
0: eji o mo
1: ile basit la wa irawo lagba eto yin ti se be o ti gori agbagbe niyan e tu ba mi wi falara e ba mi kesajero e ba mi dele owaro gba ga imotaide e ba mi se lalaye fun won wi pe eto yen ti gbina ya irawo lagba nikan ni West Radio 89.3 FM ewure to wole ti o kago yen derun amuso agutan to se be to wole ti o kago yen na deni o derun amuso emi se be mo kago kin to wole o e firi atayo e fi pade mi loni awon agba bo won ni eni to se be jo kini ku le iyen padanu e kaabo ni ti o kini kaabo iyen na padanu e ku ile kini ohun wora won ni mo ki yen e tu ku ile e ka san ni gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbe eto ati ikanni nile yi to fi doke okun ni mo ki yin eyin te n gbo wa lori radio mo ki yin lopolopo eyin te n lanfani ati wo wa iyen lori ayelujara mo ki yin lopolopo e se kwaduro ti wa ajose wa oni baje ye loruko lorun ba mi edumare ni mo fi nki gbogbo wa kaabo sori akotun eto irawo lagba nikan ni West Radio loruko awon loga loga ni eka kokan yen ninu ile ise ikanni gbohun safefe yi ohun na ni mo fi nki yin kaabo sori eto fun tosan toni jo me lerun won sodi meso yin na re o ma gbara double omo lurin lo nki yin pe tuku dede asiko yi mc difference original yin na re oludayo oludayo olusanya nlo ko temi mc difference original d1 limba zuaza lomi
0: iwo niro jepuro
1: oni bami re
0: oni jipi
1: Bami, onku tunji oye lana. Kawori re lonje ti komo.
0: Kawori re lonje ti omo.
1: Ama gbadun ara wa daye to lapere. Gege bi se wa lori eto yi. E ti mo wipe abala koko lori eto. Iyen labala boya lemo. Nibi ta ti ma se lalaye fun wa awon nkan to ye ka mo nipa awon irawo yala awon to ti logbari awon tun logba lowo lowo atawon ti won tun ma ma se be ti won tun ma logba si yala nile yi to fi doke okun Oun la ma se lalaye fun wa. Abala keji lori eto yi. Oun la pe ni lerefe. Nibi ta ti ma lanfani lati ma fun wa lawon iroyin ohun to nsele to nlo lagba muludun. Jake jadu agbalaye. A tu ti shebe ati nok bara ati nok boro. Koda ati nese koko. Gbogbo ohun ta ko wa alanfani ati tukini ohun sile. Ta si ma gbadun daaye to lapere. Abala keta lori eto. Awon eyan alanfani ati pe wole tan si se be ti won gba ibere t'Olorun ba ni kan gba. Ebun owo ebun kaadi pe o nbe nle. Data na wa nle. Ta ma alanfani ati fawon eyan. Ti ni wipe ke wa nkan fitile tabi ke fitile nkan. Ka jo gbadun eto idaye to lapere. Mo dupe lowo eyin ololufe eto yi te ma npe mi be ti n gbadun eto yi si ese o baba kan pe mi lati ilu ile ife mo gbagbe oruko won oju oni tin basi ti ti fe ma sun gbera iwo ja.

emo wipe osu ominira lawa yi mo ki wa wipe a tun ku odun ayeye ominira torilede Nigeria ope la ojumo se loke pe mo si ki wa wipe atuku ti jimo oloyin jimo alayo to wale de ele ta jo ngbadun e lowo ope la ojumo se loke pe bawo ni odun ominira lapo odo ti yin

mo ni bo la nlo loni nle temi tope fọlọrun so awon ti TNN Media Academy ni latodo bami Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA lai si ani ani tabi ariyanjiyan lara awon osere omo orilede wa Nigeria to se be to danto si won dangaja ohun ni onku tunji oye lana lara awon akorin omo orilede wa Nigeria ti won mose won nise won je ajafeto ati oluko ni onku tunji oye lana ta ba nsoro nipa awon lola iyen leka muludun abi wa pele ton ba nso wi pe oniwo tutu bi adaba lara won ni onku tunji oye lana pe ale mo wi pe ojo kerin osu kewa odun 1939 won la bi onku tunji oye lana iyen ni ilu Abeokuta da idile ologbe pa Zakios oye nuga oye lana ati mama Eunice ope oluwa oye lana ale mo wi pe osere onkorin ati osere ori itage ohun ni onku tunji oye lana bakan na lo ti fi gba kan ri je oluko iyen ni fasiti ti ilu Ibadan egbe mi ohun ni akole ile onku tunji oye lana oye mi ka o kinu mi do bimba ya le mo wi pe onku tunji oye lana won ni oludasile awon egbe orin olorin kekeke iyen lorilede Nigeria lawon egbe olorin ti won ki ju bi eyan meta si merin lo onku tunji oye lana lo ko bere ti won si ko ni ele to ta won eyan lorun iyen ni bi awon ayeye gbogbo gege bi nkan ta won olorin fu bandi ti won le ko ale mo wi pe nikan bi odun 60s onku tunji oye lana won je okan lara awon omo egbe osere orisun mask ele ti n se egbe osere ori itage ti ojogbon wole Soyinka Setasile re leyi to fun ni anfani lati kopa ninu awere bi Konji Harvest The Road Mad Men and Specialist ata won mi be lo irawo lagba leto to nlo lategun ikoni World Radio 89.3 FM letin gbo opopona alaafin avenue oluyole estate nle Ibadan lawa pe ale mo wi pe nigba to ya tuji oye lana won se be won di olori egbe nkan ni The Benders iyi wa lara won nkan to so di eni gba ojumo koda o tun sise po pelu ojogbon wele Soyinka lori orin to nsoro nipa awon isoro ati ibaje to wa lawujo Nigeria iyen ni nkan bi 80s

0: Oh, yes, guys. Obaunire, King Dr. Said Oshoba. Oh, yeah. Kilon wi, kilon so. Kilon so, kilon wi. Ati wa labala keji niye. Moni lo ni koko binti lere, fela o ma sheki ni on. Eja katubo ma agbadura. Kunke Akindele ro gbogbo omo Nigeria lojo ayeye ominira. Gbajugbaja oserebinrin Nollywood Funke Akindele lo ti ro gbogbo omo Nigeria wipe eje ka ma gbadura forilede yi lana ojo Thursday ta nse ajoyo ominira orilede Nigeria iyan odun kanun din laado odun kenidin laadorin ori ni opolopo idojuko orilede yin la koja lowo lowo Funke Akindele ni adura lo le se ka se ma gbagbe pe
1: atoto are re are so bo supa
0: iwa ni orilede Nigeria Jerusalem ati Mecca ti wa re yi adura ni ka fi ma ran lowo Funke Akindele lo gba wa ni moran be Gbajugbaja je gbolohun oro lenu bi e nla yin ninu orin sewo sewo ni somo orilede America Rick Rose won ni won ti fi siku ofin gbe won fi siku ofin gbe jantolo ilu Miami ni Florida lowo awon agbofin lo ti te eyin ti won fesun kan wi pe o lu omobinrin kan iyen ni lu bara Jasma Kendrick, ti se ore birin re tele. Mo fesun kan. Derrick Rose fi ya se be o fi ya je ohun.
1: O fun mi lagbada ori.
0: Oni nigba. Nigba ti gbon mi si omi oto to waye laarin awon mejeje. Oyan ninu osu kejo August odun yi. O lo fohun lorun. Leyin ojo de tarabirin yi se be to fesun kan Rick Rose. Ayen loju opo Instagram. Mo lo wo awon agbofin lo te. Ti won si ni dodan ni o lejo je. Gba osere kunrin Nollywood. Richard Mofedamijo. Tọ pe yan mo se RMD. Lo ti gba awon mo Nigeria niyanju. Pe ki won ma se be. Ki won ma kan ma se arewe si nikan. Lori isoro eleyi to nkoju orilede wa Nigeria. Ki won se be kan gbianju. Ki won tun bo kopa ninu wiwa ojutu. Ta won isoro torilede Nigeria ni. RMD pepe yi. Nigba to nsoro ni bi apejo nla ti Pivot Nigeria. E fun ti odun 2026. Leyi to waye nilu Eko. Ninu oro re. O so pe opolopo isoro lo ntoju ko orilede wa Nigeria lo to. Won ki se ka kan ma soro nipa awon isoro yi lo se koko. Bi ko se pe ka tun bo ka gbianju. Ka ma wa ojutu si. Lo se koko se pataki.
1: Oba lohun to
0: le ni o onisumoro Oba ipato Asale artist orin waye yen lale Wednesday jeta lale Wednesday jeta ode yi lati bu ola ikeyin yen fun agba osere kunrin Nollywood o ti de ologbe yen lojo Kennedy logun osu to koja o soro nipa Olu Jacob won irawo osere Nollywood ebi ore ati ojulumo lo peju pese si adugbo Marina nilu Eko bibi ti eto ayeye ikeyin fun Olu Jacob ti gbinoya awon irawo osere bi omo Bajide ko soko Oga Bello Shola Sobowale Richard Mofedamijo Funke Akindele Saka Desmond Elliot Kofi mo minister fun oro asa yen Anatu Musawa Anatu Musawa gbogbo awon wonyi ni won peju pese bi asale orin pataki le ti won se fun ologbe Olu Jacob awon sa loni won ti fi eru fun eru won ti fi ipe fun ipe won ti sin baba olu jeko olorun ba mi dumarejo ko ba wa te won safefe re
1: ayinde omo oko o se kale
0: o ah sha le mu ipe kan sha ago ti lo ba mi woju oko yen je ka wo be ya le mo nikan hello
2: hello
0: e ka so
2: e ku eto baba
0: de asiko ye seun lopolopo orun yin ati bi te tin pe papapa
2: fodri lati le pe ni
0: oh eyin le pe mi ni osan yi
2: be ni
0: e seun lopolopo oju oni ti yin
2: yes sir
0: o da asoro nipa osere kan losan yi bayi
2: kire pe
0: osere ta asoro nipa e
2: be ni
0: ki loruko won kini koko ele kanu ta so nipa won
2: Ah,
0: if you clear ni bi abalala nkan yen. Hello. Hello. Ah, kini yen o jade. Eja ma lole. Basiti la wa. Oun lo je ke lanfani ati ma gbo mi te si fin wo mi. Yen loju wa ye lo jara ti Facebook. Ope pataki lowo Olorun ba mi idumare to tu fun wa leto to ni se. O dupe lowo gbogbo awon loga loga. Yen nikan ni gbohun safefe yi. Awon igbimo oludari ti alakoso ikan yi. E seun lopo lopo. O dupe lowo gbogbo eyin te ba wa gbo eto yi o. Oniyan se olobe se. Gbogbo eyin te se be te ba wa fife je se e kwa ibinu.

0: èmi tọpẹ fọlọrun ṣọ ya ja ma lo le o ṣe lo nkohun lati so nipa eto yi 09020209079447 09020079447 omo ile ru won se demes o se be
1: o si wa resistance
0: to ba temi ateyin la se ledumare
1: ni gbagbo o si wa resistance
0: o se tun bo la tun ma lanfani ati pade
1: to ba ti ni gba
0: oludayo olusanya di won le mbazwa zalomi a o ni boko mo nle o
1: to ba gba mu
0: o dabo

Asibunan lalaun to fun mi ni mal maula wa ni man nasiru. Alhamdulillah rabbil alamin adupe fun olohun mo ko ti e ba tin gbo ti orin yen eleti o tin de si eti gbo yin ohun na ni e ti mo wi pe eto kan eto yin ni eleti a pe ni agbo islam yen the word of islam ohun na ni o ti tun gbode ohun lo ti bo sori eri afefe lati ma wa sinu yara enikokan yin abikibi ti e ba wa lati ma wa jise olohun fun wa tori na ni gbogbo bi kibi ti e ba wa ohun na ni mo tin kiwa bi pe akira wa ni kiki ola kiki ti a ma fi kira wa to ba di jo gbende alkiyama eni ba wo la se mo mbo ohun na ni alaafia olohun ike olohun ajeje tan ori olohun ki o ma ba enikokan wa gbogbo bi kibi ta ba wa ni o ki o ma ba enikokan wa gbe leyin wa gba na a ma tun dupe fọlọhun a gbọdọ ma dupe ki a to ma lo nnu ti a gbọdọ fojufo won ni eri agbodo fe bo se gbole ka wa fi se kini o ka fi da ounje koja agbodo so pe nitori pe asiko ti lo ki a ma se kini o ka ma se nti o ye ki a kokko se kini kan na o na si ni ope dudu tori na adupe fun olohun o oba to tun ni ki emi ati yin ka tun ma gbo won ara wa eri o dije edogun nijejo o sapa kan jama e ma binu gbogbo eyin ololufe eto word of islam awon kan ti won ti e nife wa elomi pe mi atokun a gbohun yin le ni se o si ni alaafia ni tori ti yin na ni ko le ba da na ni ki gbangban ki o le ba kan si ohun na ni o se ri be tori na mo toro gafara ipe a le wa si eri ni jejo o dije dogun ti a ti gbohun ara wa gbe yin yen le tutu mo si pe lati je dogun di oni ewuye wakati ewuye ewu lati jejo lasan ewoye ojo to ti ro tile ti bon belinta si je edogun oba ti o wa ni ko je pe ita lo nje jogun yen ko je alomo wa eyin na ni mo tun dele ni ti mo tun wa ba adupe o olorun gba ope wa o bakan na ni mo ki yin pe akujimo toni te mo pe nta ma wa se gan niyan mo so fun yin pe ati wa ni last quarter of the year lori afefe quarter la ma npe osu meta adupe oba to ba wa se